Abay na timan ko pala mo sa tigat ang dagata magtakata daw bainak ya. Ay, doon na pa naman ang tulan ka turo nga gatang na gatang mo takata daw swab bagya. Paintutup bagya halang magabay na eh. Ay sa padagang ya. Ay sa mamalik ya. Sigura may ko padagang nga ngayon na kayo patadata daw swab. Nga inka na gatang na gatang mo takata daw swab. Tabi na eh. Pinalabos mantad ka tinanan pamurunan gata sabah tay ka LIGS. Pulot tayo ka susugata, kikatang na 8 ringgit, siyam na habadang 8 tusin sa kilogram. Tapingan grade kesa, kikatang na 4 na ringgit, turun na habadang 4 tusin sa kilogram. Tapingan grade kadua, kikatang na 3 ringgit, siyam na habadang siyam tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kesa, kikatang na 4 na ringgit, 5 na habadang 1 tusin sa kilogram. Kantalan grade kadua, kikatang na 3 ringgit, turun na habadang 6 tusin sa kilogram. Ang gata sikarap, kikatang da seringgit anang matusin sa kilogram kya. Sugoto ka ako, tabi na yung pulot tayo ka susugata kya. Pulot tayo ka susugata, kikatang da 8 ringgit siyam na padang 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa, kikatang da 4 ringgit turun na padang 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade kadua, kikatang da 3 ringgit siyam na padang siyam tusin sa kilogram kya. Gata kantalan grade kesa kikatang da 4 ringgit 5 na padam 1 tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kikatang da 3 ringgit turun na padam 6 tusin sa kilogram. Gata sikarap kikatang da 1 ringgit 6 tusin sa kilogram. Oh nakaingka ka sa kagwa kitang nagatag ya. Kiharo na badidah guwas guwas sa gata pinidarasam ko hay. Ngayon ko tamad na pa inkulitay kaya. Sige ako madika Aziz Wasli. Alasan na ilidas terima o nadan to kumatad minamangon. Ang kasari dat kata katerima tay kakaramit at tataba mantad minamangon. Miagali waig at bawang dit amilad aputot-putot kya. Abang nanti jam kasiam telun apa dam telun menit kasaban. Makin aku tahu sining panikiano kya. Sinding mantadi jemisius manggata pasar malam keningau. Ayan justly kanawahon imbulay na daom nagi Justin July. Pulagasan ko kanyang FM kuhay aramay ba?

0: persembahan Boris Dusun Keningau FM.
1: Engkau nampak seding pernikahan di tempinai Aziz Wasli mantan suk ya. Judge Lian lo noramuk lo good beginawan. Pukul ini orang tahu sini mantan di Hang Jasli kanawahan nimbulai nada pernikahan anda kita mengikir nengau am lagi jam jam semangat tak. Pasar malam Keningau. Mereka kau tatan berarti jam kosiam apa tak pada turun minit ke Saban. Kadi tempinai Anis. DJ kano kay na pangam may pangakanda suto kasi ya. Manata ay na pa ini siya dah kya. Ledingan ko mo ting mga kanasutod ta ng mga nuda ha, oy. Oh, mingkasa. Mingkasa ta, matabi na ikiya. Mingkasa ako ta, madiri ikiya. Angkah na di malanilan ako yung kalating at misup, kya. Misup na pa dito, pwede nga, is takanan di makanan segera, kadi. Taika makanan di, nagyari, dua dalam satu. Isa na pa nga auyahan takaw, isa na pa nga magidudtog, ya. Akan-akanan takaw mi, talanan auyahan, inuminuman takaw soup, talanan talibandat ipanuhan, ya. Naharat isa tumbalot, ya, tabi na eh. Harat isa tumbalot, ya, tabi na eh. Harat tama di siya kya po gaduhan na dokutor na minum menginom da waig kya inuman nun da pa waig da sanga daw nga 0.5 liter na ka masid akar aw karikatat sa liter kya 0.5 liter na milad inuman nun da waig da sanga daw ka dokutor kya tibi na satu kali nga ato pati di ka piyad 0.5 liter na inuman isya sanga daw da waig kya tibi na nga asar kisya makakan na misop kya. At pati di kapiya na 0.5 liter na at inuman ni Sevilla kaya tapi na asar kisya makakan na misop pam. Baris kari dokutor ro, no kuradit, kenapa kau punya sakit ini nanti dapat naik turun? Kau ada ikut peraturan ka 0.5 liter iminom sangadaw kam. Isa ikut ba ito dokutor kam? No, nakanando sangadaw kam. Misup kagi. Mingguli siya makan na misup. Yan o, dia guna tabi na eh. Pagaduhan na pa dokutor tabi na eh nga, kada panginom na wag kalabi 0.5 liter sangadaw kagi. Kapaham ko ka, au tabi na eh. Nga, mamay pa siya nga. Ato, pati kapit, akar kitat 0.5 liter tinumunda sa nga daw nga. Aba nga ti siya misup, kaya tabi na. Misup na pamnudyo, guna tabi na. Huwag kasarari, kaya tabi na. Magina ko to sining, sumuso tabi na, mga alis pa sining. Sining mata di Justinos, July. Walagosan ko, nagisutan ko sining, pinikano di... Arin ni Madjanon, kaya sanang pampad minggo DJ, ano ayaw ko patid sining bayanat DJ, tuno kami sa kukuni ham, kasi ya, umbalan na po sining mata di James, Husin James mo natin, kaya pos ikaw DJ Am ka, pos ikaw kumadi ka, paring ko na nga sa guli. Husin James mo natin, kapos yan, asado piso yan, kapusan ng sining ito. Kina FM ko, hay, aramay ba?

0: makinangaw ko Silimbahan Boros Luzon Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Kanapa yang sining man tadi Nicholas Udog Mogot no gimi tong kiat kagyo. Nam lagi sining man tadi Alice Paulus Arlan Kaposian nam lagi Mayna Clementina Rita kadago bulan ka. Amin ako itatan, medite jam ko haba doon na badam isang minute kasuaban. Kakala ko dat miyang paidahi iti da Radio Kin FM. Maya diti frequency siyam na badam mapatitik turmegas. Ay kamila ko nagida makinangodahay may dat RTM click. Amila ko nagida papatad pasay may di WhatsApp Kin FM. Ay isa-isa siyam, lima walo siyam, anang walo kya. So ay kahar nagya live at TikTok dat kasuaban may na. Kada di ko iliway dat makianod sining am nagipapatad pasan. Naman-naman tako na makan kasaban, naman-naman tako at minum kasaban kadalihwa yala di painsuangid walay pangubatan kya. Armato at tungat topinay takaw, tungat ambalot it na kasuangid wad kya. Kada tako lihway dat mga yintang diala kya. Mga no da isa sa kodong kumadiala, may dat agara sa ginawa, agara sa pamusaran dat tumaguang nakapasyan di takopi asanang kya. Lalabi pa yala di kataguang na terual kaya. Terual di nagyar di adalaan kaya. Sa nang kasaban di jay lalagatan yung balatak kung sika kung madika iter JJ anam na padam siyam. Kung sika na kung madika di minanahak da titungkap kasaban bay na. Malasan da da kau terima kau tetabak deh kau keramit kau tetabak mantan binamangun dit asimak kau piyak ya ia adalah tetabak adat aramit da kayu mia miagal dit waik bawang dit amilad aputut ya kasasari muyong luyong a tingkat dat tetabak da kayu rumikat aramit kayu mantan dat binamangun amin ya kumadi kau di kapapasik tay ka sabala mata tabuka sabala mata tatutup kagya yeah. Kaya di ko ilihay dat may pingin lagop ang ikaw pingin lagop ang ikaw pamaro sa nipan kaya tayo ka ang ikaw puso nagi kaya binsin ngayat ko dinan si kuri-kuri da talo na pad minit ako saban talo na pad minit sa dapan may dat alidas dinan alidas pamusarahan ang alayan to kamantad taro lalabi bayala di akawasat raha kaya tayo ka akantala raha it akawasat gula iso ang atinan tay kay kolesterol kada na ko yulihoy de mga kada tubat ipanuhan na doktor masidat mantakaw tanuda panuhan na doktor isa akanan sanga daw kana panga isa na akanan sanga daw gya dua akanan na sanga daw pagulod makan kana panga aman da ko yun na turuto at panuhan na doktor gya kumana gidi kayo dit adalah aku pia makan di tengah osin kia tapi kaya adalah aku pia makan di tengah pedas angon sam tapi kaya akawas lunak kia mantak kau yang kurang-kuranganin na ba kia pia malam-malin na kia tapi na kada kau kadalai aku pia makan di tengah sam angomis angosin tapi kaya gumawa lunak kia. Habis nang tadi minggu DJ sagi-sagi tada ubay na tu nakarasa mantad di mantad kampung sasagahan suk ponsigo DJ ponsigo nagi kumadika agani Sios Stephen jam ko pa doon na ba na mapat minit kasaban sadang dat makinaw to pagod sining sumusot sining mantad emi tampiran ran ko po siyan virus vili nani am nagi Aizan Gaspar Sakyal Arlan piginawan to sanong Harrison bin Bajil sanang minsa sarap sanang minsa sarap na yung kumadikay din sanan maginaw to sining sining man tadi yung itampiran Arlan Kaposian kini FM kuhay aramay ba

0: Aduh, gampus nak piati. Ah, tu mau tu aduh mantap pedit kesedopo. Pernah gede ke sumapo. Osolog na lawai ke semua ngoh di talun-alun. Baham semua dia anak ama IC surat beranak sijil-sijil nungai darapion awiton.
1: Angga ngayon to kawin na.
0: Eh, mundali to ko. Intangay pagi lawai ga di talun-alun. Aralong no. Ano at taliban lang tino.
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam, koy layulad, koy nang takaw ngawi dit, aliudan, sikapay, mandali tako. Ito ang ilat babarangay do, di.
1: Ina, ilat icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilat icebox. Kanaw, kanaw, mandali tako. Ngala pa yung, di.
1: Ina, ilat taso.
0: Kukuha na po ng taso.

harapasan na ramit ko manta di ti The WhatsApp Queen FM. Pagulo pa masan ako kupisa ng kasaban na tadaw kumadi a DJ Yahya Abdul Malik mantad kampung lingko daw ranaw papangkap nagipasan di ti kumatayin sa nantamalot ko yung nagkining a FM. Siya to ako'y giyaya la ang aret nga ito mong lihuan ko na nga ngaran-ngaran dia la to pangkaringahan ko na pa tamad dia la ti sudawil ko tarat. Ano pa tomod kupi-kupi kini FM kaya DJ kasi ha. Orologo na di kakayanak wagu sumakay karabaw kasi kaya tolugya tadaw mantad ranaw korekatuhi ganingaw mantad nagiyanak wagu sumakay karabaw muli ranaw mada nagiyanak wagu sumakay karabaw muli ranaw haro na po da muhang pagihuman kakatiwanan hilig ganingaw kasi kaya rumundan din nakakaisig kaningaw kaya ito pinay gara-gara ay dat lay dat sumakay karabaw talutan daw rumi ka dinranaw kaya lama sanang na maginaw ito pag-usining kaya mas di sumiran pinikano da tanga kambulutan magiginaw mas di sumiran taboy-aboy am nagiramin masidin langad ko mulahing kini FM ko ay aramay ba.

0: なんか変なでジュジュレな。パンカポンコのギギ。アジュルマリコシコディシダウルアジュルマリコ。アロミスクサーサーリタロンアコア。ウマディダディカリオン、イシンチェンジメイク。イレペンディ。イレジャニーシバキュー。イアジエ。アムネ。Marlin sungai jilosuk matutin sana ko. Sasan ang kainin Marlin ng Yali Teresa Dagi Yali Jaini sungai jilok matutin din nati. Sira ka na din muli ki eme din ilang adon ako na din di adin sana ko. Santa da pa pag irukubah ta kay Jaini. Kaya nung kudusin din di Embrus mo di ibig sa karuhang madap ka di karuhang ko di dagi ka liyon na ngiriri na di chi. Bye!
1: Hingga na punya pasan naramit toko minta di Jalina Kumbit ya. Mari di jam ko habad lima na pada matalu minit ke saban. Magin ako toko da sining pagalud arang ko kabarta ni ba. Sining mata di mudi dubing ya. Tunduk mundok nagi Ferdi Hemtan barakatay piginawaan niya kina FM hoy armay ba.

0: Oro hepatitis sedunia. Rakat dua maparan balu hari bulan sila katulu kosong mapaliman rita kau ka tangan magalung rakali gagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda maning pokra angkayau ama salok kalo mampu lanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung rakapasawan ruinan maginpong rapagapuan rajarum am mambal rapamarisaan rakali gagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung rapainawo. Ang kayaw maligag kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM daman setia anda.
1: Oro pahlawan rondo oro pinat apuo amahuang. Rapokot nukalawon taka angam binra pamahunan. Ra nukalawon ondo nanumbis nangiwit rakan sayang ritaka ra oro hitu. Kami no itakakawi ampino pahahan sayan ang pamahunan iningaan taka. Kansayan oro pahlawan intora RTM teman setia anda.

Konopoyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nooro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio penakawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yohin ang isangkul intorentok minamulira kereta sumuku raupis ang isangkul muera kantin mako ika arang ang kuliah mos Rafael ami kapio buk nu upis mo yun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling nga risiko penyakit ay ka ambal activity nu kapiahan nu inan.